isi adịgboroja ọbụla n'etiti ụmụ akwụkwọ na-esonye n'ule West African Senior School Certificate Examination nke afọ a bụ 2026. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu edugo Maazị Joseph Tegba n'iyi ọrụ dịka onye minista steeti na-ahụ maka ọkụ eletrik, yana kwa ambassador Sola Enikonolaye dịka onye minista steeti nke nta na-ahụ maka mmekọrịta gọọmenti Naịjirịa na mba ụwa ndị ọzọ. Ndị mmadụ ji Ọnịcha, Anambra steeti mere ebe obibi arịọgo ka a gbatara ha ọsọ enyemaka banyere etu ọnụ ahịa ikuku gas eji esi ihe oriri si agbago n'elu ọjị n'ike n'ike esepụ aka. Gerezie Aoko Ụwa n'uju ya. Gọvanọ Sheriff Oborovueri na-achị Delta steeti ekwupụtago nnukwu obi mwute banyere ọdachi nchịkwapụ ụgbọ oloko mere n'Abọ, kansụl ime obodo Ika Saụt nke steeti ahụ, bụkwa nke mmadụ anọ nwụrụ n'ime ya, yana kwa imerime ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ. Oborovueri kọwara ya bụ ọdachi dịka nnukwu ihe na-agbawa obi, bịakwa kasị ezinụlọ niile mmadụ nwụnahụrụ obi. N'ozi wepụtara site n'aka onye chief press secretary ya bụ Festus Ahon, gọvanọ Oborovueri kpekwara ekpere ka ndị niile nwetara mmerụ ahụ na ya bụ ọdachi gbake n'oge. Ọ sị na gọọmenti Delta steeti zipụrụ ndị ọrụ enyemaka ozugbo e nwetara ozi maka ya bụ ọdachi iji kwado ndị niile ọ metụtara maka nkwalite ọrụ ịnapụta ha. Ozi ahụ kwukwara na ebugara ndị niile nwetara mmerụ ahụ n'ụlọ ọgwụ maka ọgwụgwọ, bịakwa zipụ ụgbọala bọs ga-ebughachite ndị ọzọ n'ime obodo. A dọnyere ndị ahụ ndị nke nwụrụ anwụ n'ọba ozu. Cheta na ụlọ ọrụ ụgbọ oloko Nigerian Railway Corporation NRC dịbu na mbụ kapịa ozi ọnụ banyere ya bụ ọdachi nchịkwapụ ụgbọ oloko n'okporo ụzọ awara awara Woro Itakpe Train Service WITS na ndịdebe nso Abọ dị na Delta steeti. Ụlọ ọrụ AET na-ahazi ule eji enweta ohere enweta asambodo agụmakwụkwọ West African Examination Council WAEC adọgọ aka na ntị nye ndị mmadụ niile nwere ụlọ akwụkwọ, ndị isi ụlọ akwụkwọ gasị, ndị nlegide anya nakwa ndị ọrụ niile na-ahụ maka ule ka ha sepụ aka na iri ngarị maọbụ nkatọ ụtụ isi adịgboroja ọbụla n'etiti ụmụ akwụkwọ na-esonye n'ule West African Senior School Certificate Examination nke afọ a bụ 2026 na-aga n'ihu ugbu a n'okirikiri ala anyị. Ozi si n'aka onye isi jọkwa mgbasa ozi na mmekọrịta ọha na eze na ya bụ ụlọ ọrụ WAEC bụ Mayoshola Adesina na-akọwa na ha na-enweta mkpesa dị iche iche banyere etu esi amanye ụfọdụ ụmụ akwụkwọ maka ụtụ isi adịgboroja iwu na-akwadoghị, nke gụnyere ego njem eji agbara ndị ọrụ WAEC ụgbọala, ego ọdịmma ndị ọrụ nakwa ụtụ isi ndị ọzọ gasị na-ekwesịghị ekwesị. WAEC gosikwara mgbarụ ihu etu ụfọdụ ndị isi ụlọ akwụkwọ si amanye ụmụ akwụkwọ ka ha kwụta ego akarangwa CAPEC kalkuleto eji agbakọ ihe, tinyere na ụlọ ọrụ WAEC na-enye nke ahụ n'efu na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Ya bụ ozi kọwara ụdị akparamàgwa ndị ahụ dịka nke na-ezighi ezi megidere usoro iwu, ma bụrụkwa ihe mgbakasị ahụ nye ọdịmma ezigbo aha na ntụkwasị obi nke ya bụ ule WASEC. Ụlọ ọrụ WAEC ji ohere ahụ nye iwu ka ndị isi ụlọ akwụkwọ ọbụla na-etinye aka n'ụdị ajọ akparamàgwa ahụ kwụsị, n'ihi na onye ọbụla e nwetere ga-enweta ntaramahụhụ kpụ ọkụ n'ọnụ. N'ozi dịka nwanne ya, ụlọ ọrụ AET na-ahazi ule asambodo agụmakwụkwọ sekọndịrị West African Examination Council WAEC enyego nkọwa banyere ọgbata uhie dị iche iche ha nwetagoro n'ule West African Senior School Certificate Examination WASEC na-aga n'ihu ugbu a n'okirikiri ala anyị, tinyere na ọgbata uhie ndị ahụ sitere na njikọ aka ajọ ọnọdụ nchekwa, mbugharị akara ngwa nakwa ihe ịma aka ndị ọzọ gasị. Ozi si n'aka onye isi jọkwa mgbasa ozi na mmekọrịta ọha na eze na ya bụ ụlọ ọrụ WAEC Mayoshola Adesina na-akọwa na ụfọdụ n'ime nsogbu ndị ahụ sitere na ngagharị iwe otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi Nigerian Union of Teachers NUT mere n'izuụka gara aga banyere ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ nkuzi atọrọ na Boronu na Oyo steeti na Odinsa. Nsogbu ọzọ sitekwara na ọdachi okporo ụzọ awara awara nke butere ọnwụ ndị ọrụ WAEC atọ na Gombe steeti, tinyere ajọ ọnọdụ nchekwa enwere ugbu a n'okirikiri ala anyị. Ụlọ ọrụ WAEC na-akọwa
maka mkpesa na-esote abịa n'oge nke ndị ọrụ ha ebuteghị akara ngwa eji eme ule nakwa nsogbu ndị ọzọ enwere na izu ụka gara aga nke mere na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ nọgidere n'ogige ebe ha na-eme ule ruo ime anyasị. Ihe onyonyo fesara na social media gosikwara ebe ụfọdụ ụmụ akwụkwọ mụnyere ọkụ mpanaka ka ha wee hụ ụzọ sonye na ya bụ ule n'ihi na chi ejimiela. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu edugo Maazị Joseph Tegba n'iyi ọrụ dịka onye minista steeti na-ahụ maka ọkụ eletrik ya nakwa ambassador Sola Enikanoye Laye dịka onye minista steeti nke nta na-ahụ maka mmekọrịta gọọmenti Naịjirịa na mba ụwa ndị ọzọ. Mkpọlite akpọlitere mmadụ abụọ ahụ n'ọkwa minista na-esote ọpụpụ na alụkwaghị nke nwaamadị ji bụ ọkwa minista etiti na-ahụ maka ọkụ eletrik bụ Adebayo Adelabu yanakwa onye nwaamadị ji bụ ọkwa minista etiti na-ahụ maka mmekọrịta Naịjirịa na mba ụwa ndị ọzọ bụ Yusuf Tuga ndị hapụrụ ọkwa ha maka isonye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo. Joseph Tegba onye Oyo State ji nzere mmụta bachelor's degree na ngalaba civil engineering nke mahadum Obafemi Awolowo University yanakwa nzere mmụta masters na ngalaba business administration na nke ọzọ ambassador n'aka nke ọzọ ambassador Sola Enikanoye onye Kogi State jikwazi nzere mmụta bachelor's degree na ngalaba political science nke mahadum Amadu Bello University Zaria tinyere nzere mmụta master's degree na ngalaba international law and diplomacy nke mahadum University of Lagos. Ngalaba ụlọọrụ uwe ojii Zamfara State akapịgo ozi ọnụ banyere mmadụ 39 ndị omekome tọrọ n'obodo Magami Didi dị na kansụl ime obodo Maradu nke steeti ahụ ka ha gara ọgbakọ nkwukọrịta udo n'etiti ha na ndị ajọ mmadụ. N'ịkapị ya bụ ozi ọnụ nye ndị nta akụkọ, okwuchite okwu ngalaba ụlọọrụ uwe ojii Zamfara State bụ DSP Yazid Abubakar mere ka a mata na ya bụ ọdachi dapụtara ụbọchị Sọnde gara aga abalị 7 nke ọnwa Juun afọ 2026 oge ndị obodo ahụ na-esonye n'ọgbakọ etu a ga-esi kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ n'okirikiri ahụ. Ozi na-akọwa na ndị agha atọrọ so na ndị ahọpụtara maka isonye n'ọgbakọ ha na ndị agha ọnọ gbalaga na-emekpa ndị obodo ahụ ahụ n'oke ọhịa Fadama Forest oge ndị omekome ahụ jidere ha niile kpụrụ ha gaa zoo ebe ọzọ miri emi. Ndị mmadụ ji Ọnịcha Anambra State mere ebe obibi arịgo ka gbatara ha ọsọ enyemaka banyere etu ọnụ ahịa ikuku gas eji esi ihe oriri si agbago n'elu ọjị n'ike n'ike esepụ aka. Ụzọ anyị nwetara na-akọwa na ọnụ ahịa ya bụ ngwa ahịa n'ozi ugbu a N'otu puku naira na narị asatọ maọbụ puku naira abụọ maka otu kilogram n'ebe dị iche iche n'okirikiri Ọnịcha. Onye ọrụ ahịa gagharịrị n'ọdụ ahịa dị iche iche ebe a na-agba ya bụ ikuku gas na-akọwa na ya bụ ngwa ahịa nọbụ n'otu puku naira na narị anọ maọbụ otu puku naira na narị isii n'izuụka ole ma ole gara aga. Arịgogo ugbu a n'elu ọjị nke na ọ na-esiri ụfọdụ ezinụlọ nnukwu ike ugbu a. Ụfọdụ ndị ahịa gwara ndị nta akụkọ anyị okwu banyere ya bụ ọnọdụ kwuru na nke ahụ bụzi nnukwu ibu arọ nye ezinụlọ ha tinyere etu ọnụ ahịa ihe oriri ego njem okporo ụzọ ụgwọ akwụkwọ ụmụntakịrị ụgwọ ụlọ ebe obibi na ihe ndị ọzọ gasị si agbagokwazi n'ike n'ike. Ha nyere nkọwa etu o si esiri ọtụtụ ezinụlọ nnukwu ike ịzụtanwuzi ikuku gas eji esi ihe oriri. Ha kpọrọ oku maka mgbata ọsọ enyemaka gọọmenti tupu ya bụ ọnọdụ atọhapụ ha na ọgọdọ n'ukwu. Ozi a ka anyị ji weta akụkọ ụwa nke taa na isi njedebe tupu anyị apịachie genwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ.
Ayegwara gị na Governor Sheriff Oborovueri na Chi Delta State ekwupụtago nnukwute obi mwute banyere ọdachi nchekwapụ ụgbọ oloko mere n'Agbo, Kansụl Ime Obodo Ika South nke steeti ahụ. Ụlọ ọrụ eti na-ahazi ụlọ eji nweta asambodo agụmakwụkwọ secondaries, West African Examination Council, WAEC, adọgo aka na ntị nye ndị mmadụ niile nwere ụlọ akwụkwọ, ndị isi ụlọ akwụkwọ gasị, ndị nlegide anya nakwa ndị ọrụ niile na-ahụ maka ule, ka ha sepụ aka na iri ngarị ma ọ bụ nakọ ụtụ isi adịgboroja ọbụla n'etiti ụmụ akwụkwọ na-esonye n'ule West African Senior School Certificate Examination nke afọ 2026. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu edugo Maazị Joseph Tegba n'iyi ọrụ dịka onye minista eti na-ahụ maka ọkụ eletrik, ya nakwa ambassador Sola Enikona Laye dịka onye minista eti nke nta na-ahụ maka mmekọrịta gọọmenti Naịjirịa na mba ụwa ndị ọzọ. Na Anambra State ka isi wetere gozi na ndị mmadụ ji Onitsha Anambra State mere ebe obibi arịọ ka gbatara ha ọsọ enyemaka banyere etu ọnụ ahịa ikuku gas eji esi ihe oriri si agbago n'elu ọjị n'ike n'ike esepụ aka. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Si na akụkọ ụwa bịara gị sọbachi ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha na aha ndị ọrụ anyị ntụtụ nyere aka lekọta akụkọ ndị ahụ. Ọgọdike bụ aha m, daarị nne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

mkaba piyo sozibo na ifa enwele erika hanyi abia nguroba se Friday onwe kose de ya age pokozi feni ine tata anama yogi pokolume zinu nogi pokolume ikuni ibege mwabanda abatobi mwabanda enyigi helo zokuna ndi iloi na akoko kale Abidogoduna njinjine ji ọtụtụ ndị nke ikpeazụ a basalu iju flood na-agba ebe dị iche iche kemgbe mmili zo bido na izuka gara aga wee luo kịta ndị o mebigoolu ife ebe aja dị n'ana ma ndị ọkwa tu ha jafa fensi fa

Mande okwa tu ebefana azo afia shop fa. Mande okwa tu luno fa pam pam. Enwe ndi nwula anwu ndeli ndi mililileli. Nwe ndi nweta ife melu aru di egwu. Ana ada ayo. Otarum anozima na gbakọ wepu wefu na hotutu ebe ana kwesiri ilu uno aya aluchisugi uno ebe niile mmili si aga aya aluchisugi shop himalugo ufode ebe kwesikwu n'inwe howa mmili si aga drainages honwero ndi nwele enwe afachisigi mani ifa na ekpu na gota mu ife ndo ozo howe mezia nke ikpazu anu kilikili onicha anyi a Hezi nuno na abo oso kale. Ndi ne ngorezi ebe fana alaru kita kale. Hupasi Friday ka wacheta World Environment Day. Ife basalo floor da so. Ama kwazdi mko ode. Na maroma olugo umunanyi ndi binamba mili. Maroma olugo bu flood. Olugo eba hijwa. Ijo ababage mekasi bu noga habayena ayochuku ka hoya leba ngenne kuli kitabu nke okilikili honichanyi anine mago ubago mampo moba obosi obunike ogidi ibusi jesu me ala ayebele nke ogidi ogonogo old road ha na village na community nine gbali okilikili otarozim kandi biyeba asi Si alarola. Kwa ubasi obona, kana afifo nyonyo, masali ife mili ne mebi. Awesi ka yyo biko. Nkembo buna, ana yo government. Ebe kwesi, ilo wa mili, si luania. Nuku gota, mwago drainage zige nye laka, kamili febo siaga. Nde luchisi, ebe mili kwesi siga, si maani ife meha. Senye kuzinane mmadu ikike ya license. Hijelu ife nebe milisi aga. Makana odi egu. Hafu kumu ifo nyonyono ni chowere road. Ewu. Ifu kamilisi. Mwapota ndi mmadu kakulu kwa nako kweba. Ifu force miliji enute. Aina si. Abu na onwelu onye nege ntikita milimibili ife. Mabuni mwe ifo nyonyo malugo mo ya picture mo video basali ife o maybe ligi himu ike jitelu mozi na comment section na dene kilim live na Facebook kita kanywe mago baka kana your government kamalo ka yisinyalu ndi mada aka hi anagwa ya brobele ife ndo maybe ife erika sonyalu na Facebook himu ike abugadu na I put on in a comment section kita. Himwe kwiki send elumia inbox. Yota go WhatsApp number mde kwa na my Facebook profile. We can wele send kwa alum WhatsApp message. Ndin kezi te go mejite kale. And now your Ministry of Environment. Kamalo ifeme belu ndi madu. Nki bazwa shops. Enwe di ebe uno da. Think na opposite building material plaza. Da. Makamilia. Ike ugunke ipazwa. Hasokwa maka World Environment Day. Biko, ubasi Friday no tutu. Kai kuchalo ya. Nsi abe jana bae kaino. Kai kuweo. Mwezi ya kushi de. Na ayabe angura bae kaino. Habu ni genti na Sabensa Express o tutu Friday. Halume. Aino ne ku. Mako kilikili bae. Kai isine debi yocha. Ni madu wena po. Na sino tutu no di ichi halu no ni cha enwere ba na eje mposi cha enwere ba na eje mposi onwe ndi nke si awada po si na ufodo ni landlord wega mposi imago ima mposi na aba na sokewe asi na enwe ho sokewe no na ha bubali ana gota ndi nke si na yard nke apata gota ndi nke si na yard nke apata gota mposi ndi mmadu mmili zozia obulie alumezi ebe obujebelie obuna mmili ezoro ezo jesu me alufa ebele asi keduka na 2026 ha ayi isi wenye mmadu ikike ilu uno ebe ndi mmadu bi ebe a na eje mposi adihia
onwe de nke sikwa asaba kpo si na ebe ochije ochije bu uno hasia na sosia di kwa ba na hakwa two story building no hasia na ebe na eje mposi adiria no no ofia ka na eje ifu ma do lukwa plaza na ebe na azu ofia ofu ebe na eje mposi adiria na si biko no munem hobu ni malu oya ai na ebute mobulu na na imago onwe nyobu na mposi abara ebo okwese iba okale makolera dia typhoid dysentery diarrhea e coli okale jua doctor yi jua doctor yi ko gwa gi hoya one ana ebute ma hepatitis a na e ma opo intestinal worms obi na adoroma ma malaria ma ife kale okale I know your biko obu ni ma ni malu ebe a na eje mposi nu uno alu na uno yi tata alu na nya uno ka na inja ma nwo fu bus awu kwazi o here na yo ndi government biko silu gasia ebe a na eje mposi nu zo di ichi ichi nke government lo Hama gasi ama dozie yo ofuma ndi na asi yo ofuma otu akona adigasi na obodo ndi mepele mepe maka na obodo ijide onye na anyuma amile na opi weka ikujisi aya okwu na koli ego ni na onwe ebe ana nwere ebe ana anyuma amile alugasi ekwesi inwiye na ebe di ichi ichi enwe asambodo signpost edelie ma go public toilet public urinary ma hodia onye puta nwe ko si dile ya obanye ba ozokwa abu na ndi First Power Electricity Distribution Limited ndi na afuzi maka oku ayi na enwe na Anambra o ha bu distribution company ayi nki ikpeazu a fa na ekwusi na enwe ndi lugasi uno ma shop n'okpuru high tension okpuru ndi nnukwu waya electric onye na-ekwu ebe onye isi na health safety and environment ndi First Power afia bu Tosi Fadairo o sigi malukwo na obu na high tension gane enu shop gi n'okwa onwe gi ka icholi igbu o na-ekwu nke a maka na enwe onye oku latrik dogbu adika izuka gara aga afukwu mu ife onyonyo ya ọ dị egwu shop ya dị n'okpuru high tension biko na ụmụnne m hosi sinye ifelu ifekali 5 meters hosi 5.5 meters ifekali 5 meters n'okpuru ebe high tension dị tupu ịlụọ ife ọbụna ọ shọpụ ka ebe ndị mmadụ bi anyị ka na-ekwukwa maka ife gbasalụ environment maka anyị gwa m unu na ụbọchị Friday bụ World Environment Day ya maka okilikili ebe anyị bi ma idebe ọcha na ife ndị ọzọ na-agbụ ya mgba ofu ife kachasị agbụ ya mgba bụ mbuze erosion kịta m na-agwa gị okwu a enwetalụ m mkpesa na ifelu ụnọ ili nọ na ise na ifite ọka na achị ịda kpamkpam na Anambra steeti ebe a ọka South Government Area afụkasị m ife onyonyo ebe mbize na achị ịchụpụ ọchụpụgoli ọtụtụ ndị achụpụ na-achọ inyo uno ndị mmadụ ebe mbuze na-emekwa akali anya ka anyị na-ekwu ọbụ na mbuze nya erosion na-enye gị nsogbu maọbụ na mmiri iju bupu mebili gị ife na flood ikpeazụ anwụ ike dele anya na comment section ka anyị solutibe mkpu maka nke dakwasa gị inwe ike kili anyị live na Facebook wee dele anyị rebene na comment section ha kala Facebook mbụ huge man page huge
man page. Chunke nwe 138,000 followers. Honya abu nke milu abis unyonya page. Hibara ti formally cha hefo nyonyo memaine mekita. Hijena ebane dede mede comment ye. Gwanyi nke nenye ginsowu. Yane ebe ibi. Honenye oblu erosion. Nya mbuze bolo iju. Nya flood. Himekwazi ya kaimalo. No, manem, na Delta State, kaifu ifo nyonyo, fudi mba mili bulu. Mana chuku zolia, mili bulu ye, ebe, madena abo dodoli ye. Fadni muni ya fugo nya ifo nyonyo. E dodot, ifuka, hesi dodie mili na adu ya. Onya kanji na yonde mmadu, sibiko, amaro maafo nya, mani ifo nyonyo ya, gazo ebe nine, mili nkezo, nizu kagalaga. No, manem, Delta State. Biko, abona milizobe, nolunu no. Hupase nka akaiku, makandi nkeno na moto. Moto bukwa nuku moto. SUV, nyande ya nkaina po jeep. Puta, dapuwa na gota. Dimba nabano ni anguru, mili babuofa. Kata raka, diko, hizuka nabo galaga. Ya, biko, utuosi dikita. Milizobe, chofuwebe banye. Chelu, mboku siyalo. Keputa. Esuwa na nka apwa aibana ifo basalu nni ubosi uka awa june ubalo mbolo ubosi asato 7th June kuwacheta World Food Safety Day nya ifo basali ifa ine eli obukwa ifa ikwe sili ili Hobo nka di boroja, haya ni ili nka de rocha, haya ni ili nka ye melu ayaru. Onye minister, na afumaka health and social welfare, Dr. Isaac Salako, puta wesi na kwa robuna, madu 53,000 na Nigeria, maka ifa ini iti inonu, na adiroma. 53,000 kwa robuna. Hosini ifelu 50 million na Nigeria na ayaru maka ifa ina ilina adiramma. Dr. Isaac Salako, Minister of State for Health and Social Welfare. Humbwe ana celebrate 2026 World Food Safety Day. June 7th, kukulie. Odiegu, ngwena ayo, sibiko, hana de kuyeba. Otutu kane elemmanya adiboroja. Otutu kane elemmanya adiboroja. Heku umieba, ofuwe nyi mwoke, na achie kwa mamuya. Ofuwe nye we butelie mwanya, nya, butelie mwanya rinne, aini ano, mwe bute mwanya. So, hakenesia, honya achie posia nyabia, Nya puta eneba ani ano. Hoputa habasi izu. Honachi ya. Onye butelia manya anaba. Hawejua ya. Owesiba ayamuye onye agwali ya kita haisimba. Hosina. Na osilia. Nyangwa na ndibie. Angu kwa na manye obute. Niyo butelie buke wekwo ozu. Na manya kwa mozu. Nyangwa ndibie. Nyangwa ngunye no umu ya. Angu kwa niya. No yezi telie nke haga angu. Makano manya adiboroja. Nyangwa wesi zi hai. Sine zi ananya. Keba na kuzi. Ora na bea kana kuzi. So umunye ngozi ya mwa. Umunye ngozi ya mwa. Nde nye ya bia ngozi ya mwa. Mwabu na nyangwa na ngunye no umu ya de mwa. Manya adiboroja. Dike takale. Nde nke. Expiry date ye. Gafe go. Buzi ajadi nana. Na Boko, Boko government area, ndi Boko local government health authority na Benue State, mweba aputa, wejide 20,000 crates, Coke, nya Coca-Cola, megola expire. Otutu ni imai, amarokwo na manyani ina ena angu, neme expire. Ufadu uche na ona adigide.
Ọtụtụ ada enene dị mgbe ọ kwesịrị ime expire. Coca-Cola product, ma Pepsi ya, ndị nke, ma ihe niile ị na-aṅụ aṅụ na-eme expire. Ma biya dị iche iche ị na-aṅụ na-eme expire. A na-edi ya ede. Mana ọtụtụ n'ime anyị ama adịlị. Ndị Bokolo Government Area Health Authority si na 20,000 crates of expired Coca-Cola product a na o mere expire kemgbe 2024. Onye na-agwa ndị nta akụkọ okwu bụ director na onye director Bokolo Government Area Health Authority afia bụ Mrs. Wede Victoria. Onye nwa na-ekwu si na ọkwa n'ife a ka anyị na-aṅụ wee na-aṅụta ọnwụ. Ndị niile ejide ya na shọpụ ha pụtasị na ha ama ha nọ ndị bụ ili ha ka a ya ejejide. Nwaanyị si ma ndị bụ ili ha o ma fanwa na-ele ele na ha ya eju na ikpe ka fa kọwa onwe fa. Ka ha maka ọgwụ adịgboroja ebe nke a ka ọ kasị njọ. Ọgwụ adịgboroja ndị be anyị na-eje atụbata ọgwụ adịgboroja. Efu mmadụ onye arụ adịrọ ọ n'ọnụ ụlọ ọgwụ na-eli arụ ụfụ na-eli ife mgbu na-aghafu ego anyị na-aghafu n'ụlọ ọgwụ nke ikpeazụ a ife na-eme ya ama na-ana ụfọdụ oge ọ na-akawanye njọ. Kedu ife meenụ na ọgwụ maọbụ drip ebute ya na-enye ya bụ nke adịgboroja? Ị ma na mmadụ na-aka obi jee tụọ milk ụmụaka amụrụ ọfụ na-aṅụ nke adịgboroja ha akali tụọ milk a na-enye nwatakịrị amụrụ ọfụ nke adịgboroja? Kee maka ebe anyị na-eje eli nri dị iche iche, food security adịka mkpa. Kee maka ebe anyị na-eje eli nri dị iche iche, nya asịm food safety adịka mkpa. Restaurant dị iche iche, ụfọdụ restaurant mmiri a ji esila anyị nri ha na-eli bụ mmiri gọta. Mmiri adịrọnụ na Anambra ha enwere pipe water. Mara mma onwego ndị nweenụ, ọtụtụ ndị bụ borehole na agalazi ọnụ a na-akwụ ụgwọ ya. Ụfọdụ ndị nwe ma ndị na-ele mama put na ụmụ ihe a agwa gị ebe o si agbata mmiri iji o ji esi nri na-eli. Mmanụ eji esi nri ọtụtụ n'ime fa bụ nke anyị kwubu maka ya, ebe a ebe anyị ka nọ, kachasị mmanụ nri anya ọbụrọ nke vegetable oil kwa ọtụtụ n'ime ha na-ebute nke adịgboroja dị egwu. Nke mmanụ nri si ibu na onwe kafasi akụ ya welu dye na-acha mmemme ewele ihe wee kụ afụgom ife onyonyo ebe a na-akụ ya malụgo ka o wee rie nne ọjọ gbata ya. Ụfọdụ ife a na-etigasị ma spices ma seasoning ọtụtụ n'ime fa enwero dị label ya enwero njirimara dị n'ahụ ya enwere ya afọ onwe ha tụbatala ya adịgboroja ma ga-egwukọ ya ọnụ na-ekpu iyi asị na ofe onugbu onye a na-atọka ezigbo nwanne m ife ị na-eli ibo jeso melụ gị ebele. Ha wee sizie na nke a chaa ezigbo nwanne m ịma na anyị nọlụ n'ụwa a ọkachasị ọ bụrụ na ịgbagotego ọ dị ka ịfụsịgo ife niile ma ọ bụ ịnụsịgo ife niile ka m gwa anyị nke ị na-anụnụrọ na akwa ibom na ebe a na-akpọ anị striit dị n'ịkọm obodo road nwaanyị na-eghe akara ife a ma ụbọchị Friday ọnwa June gbalụ mkpụrụ ụbọchị ise 5th June nwaanyị na-eghe akara kwụsị agwa o ji eghe akara ya wee kwụsị ya na ịma agụ na agwọkọzi ya ka esi eme ya na emixi ya ka o wee yebezi akara o wee tọpụta ofe ife na arụ ya tinye n'ime akara ya kechikwa ife a ti na-arụ ya gwọkọbakwa ya. Ọ mara na o nwere onye na-ebetala anyị mana ọ na chinchim ụtụtụ ka a na-eghe akara. Ọ mara na onwe onye na-ebetala aka wee fụ ya onye a wee jebe jeluo ebe ọ nọ wee si ya madam ka ife dị ife a isi na-arụ gị wapụta ti na agwa beans akwụgolo akwụ ihe eji wee ghe akara. Ọ sị ya na ọ nwere ọnya si ebe a pụọ
onye afuli abu nwai tibe mkpu ndi mbadu wee gbakojue awe si nwanyi a weputa nya be efe nwanyi a wee weputa ya umunne m ifotilu na akara ogwoko ke yelu ndi mmadu bu mposi mposi mposi ndi okenye jelu ama monya nwaje chaka Ganti, kefo mbe ana itie ife na asi anya wopata na be ife ganti kwana etie ife malugo kasi anya na mepeye ka hafu ife de ife mbe ndu woji biazi malugo wejidie hajubazi aya osino olu ake ekwensu na ife oji emie bu na agwali ya na omeye hona adota alea ndi customer Kachina kemezi oku. Aisina nka apua, anachata kwa anambrai. Humune amamna unanugie. Basalo, ifai kubumbu. Na onye nachi, akanachi Anambra State. Bu Professor Chukwuma Charles Soludo. Kuna age ejidebe, ndi Pastor Adiboroja. Mande prophet adi boroja akubuli enwe bu mgbe hakuli eba okuli osukwu no nwego ndi nke ejide ha jeno ife ejimalu umu ekwu homunnem fadi asato ndi nke hakpojelu uni ipe na ndane enyo enyo na fa bo pastor adi boroja anya nke mbo bo pastor ndobisu na chukwu nke Omega Dominion Ministry anya nke ibuwa keleme Ugochukwu ministry nyawa bu Cloud of Glory Prophetic Ministry anya nke itabu Bishop Emeka Nwamba nke Chapel of Faith Ministry anya nke ozabu Peter Chukwu nke Messiah Adoration Ministry anya nke ozabu Chinedu Egwuonwu hafa nke ya bu Citadel of Grace Ministry anya nke ozabu Ebele Onachukwu of Jehovah the Mighty Jehovah the Mighty than all ministry onye nke ozo bu miracle iruoma nke City of Power Ministry onye nke ozo bu Chukwu Kadibia Ogwama nke Land of Testimony Adoration Ministry akpoga afuni ipe ana fepe fipe kita kafakowa ainu mbe Governor Soludo neku sina na onye obuna ga kowa onwe ofuma ka isi emega simu miracle ni fendozo na onye nemi ofuma apoja ya amako unogu dina amako na ndi arunadro irike eba ka opotesia ndi arunadro eba afu onye oki ipe bu ale kafa ebido si ipe bu ale nyabi ipe ka odizia na onwa June bu ampulu obosile ni ise ana jezi nyabu ni ipe ayana agwa unu ife menu kifu ife basalo ufodo ndi pastor adiboroja enwe ife me unya Edo State, Ovia North East Local Government Area, Edo State. Hofunne nwai, molo nwa, nwe adiari ise, manoda agije, weje kuo pastia wesia, na nwa afuba ajo nwa, nyaje tuya ni imo simili,
nwaanyị bulu nwa ya jetu n'ime osimiri. Ọ dị egwu. Aka m ikpọ ife onyonyo ya, aka m ikpọ kụnụnụ mgbe ndị obodo jideli ya, ọ mara na ha fụlụ ya, ejidie bulukwie buchiata n'ime osimiri ha. Banye ụgbọ, banye na Mosi, tinye n'ime ya, ba na-achọ nwa ya, ọ tụba n'ime osimiri. Maka na ka o si kwu na pasti ya asịlị ya, nọọ ajọ nwa si owere ba nne ya afọ, ya ji tụba ya n'ime osimiri. Ọ bụ na nwa a dị ndụ, Chukwu na ala ekene, ọ bụ na ọ dịrọ ndụ, ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndụkwa. Amen. Ọzọ bụ na Rivers State, ofu nwoke afọ ya bụ IK, mara ma Ike Chukwu ma Ike Nna, ka a na-ekwu na o tigbu enyi ya nwanyị. Maka mgbe ọbụla anyị bịa na be anyị ka anyị nọ na-ekwu maka ikugbu nwanyị a, ọ na-abụkalị onye a na-emere ego n'isi, ọ na-abụkalị enyi nwa. Ya na enyi nwaanyị a bikwa, ha amụgokwa ụmụ na-abụ, kelekele ụmụaka. Ọ kụgbuo enyi nwaanyị, bulie, bulu ozue, tinye n'ime keke, kpọrọ ụmụ ya nwa na-abụ pelu mpe, ti n'ime keke afụ, keke bụ nke ya, gbafuo. Efe a mee na Ogbogoro Community dị na Obiakpolo Government Area na Rivers State. Ndị uwe ojii akpọ bụ ndị Hosoba Police Division. Fa batazi bulizi ozu nwaanyị dịtị na mọchụarị, kpọlụ kịrịkpọta ụmụaka na-abọ, nwaanyị na-abọ amụ, ha na-ebesa akwa. Nke ọzọ dị 4 years, nke ọzọ dị 6 years. Ka mkpụrụ obi onye nke akụgbula akụgbu zuru ike na ndụkwa. Amen. Ọ bụkwa na di na nwunye ada enwe okwu, ọ bụkwa na ada anọkata ha anụkwa na nwoke ji kụgbu nwunye. Mana ọ bụrụ na anyị n'ụdị aụka a, ugboro 10 na be anyị ka anyị na-ebe a, ugboro 8 na ada abụkalị ndị mmadụ gbaso nwoke, jebinyelụ nwoke, enwere ihe eme n'isi gị, enwere mago, enwere akpụrụ okwu afa. Ọ na-abụke ya. Anyị na-ayọsi biko. Ọ bụ na ike amụtara nwa nke gị, ike amụtara nwa nwaanyị na-azụ nwa nwaanyị, ka ọ ga-eji dị gị ka onye eji egwu egwu, na ihe eje nnọọ nọkọta je kpọrọ nwa mmadụ bili, hụ na amụba ụmụ. Nna mụ nke nwaanyị a, ka ezifo ga-eji na-eko, ka ezifo ga-eji na-eme ọkanga, ka ezifo ga-eji na-eme ịmakwa ndị anyị bụ, họrọ na-akpọkọ ndị mmadụ, anụwa nwa ya ka esi anụ nwaanyị. Kpọkọọ mago ikwu na ibe, anụwa mmanya, gbaa egwu, nwa aṅụlị, ama ọgụ malụbe, ịkpọlụ nwunye ya udo adị. Nke ikpeazụ abụ na ọtụtụ ya, ọtụtụ achọzidị ịma, a na-anụzi nwaanyị ka esi anụ nwaanyị, nọọ akpọrọ nnọọ nwaanyị anọlụ, a na-amụ nwa. Ụfọdụ oge lee nne nke nwaanyị a na-abịa ọmụgwọ, o nwere ihe eme n'isi nke nwaanyị. O nwezie ka o si ju nke nwoke isi, ọ kụgbuo ya. Nwọkwa onye anyị si ya kụgbuo onye onye ọbụla ya na ya bi, mana bidi jee mee ife n'isi nwaanyị a gị na ya bi, jee mee ife n'isi ya. Imesịa ya, ikekwọ ịfụbazie ya ka mmadụ. Nwaanyị nke a kụgbu, ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndụkwa. Amen.